0: wannan shawara yayin da ƴan adawa ke ganin ta a matsayin wata hanya ta bayawa shugaban kasar Félix Tshisekedi damar ci gaba da mulki bayan ƙarshen wa'adinsa na biyu. Saboda haka shugabannin addinai suka yi kira ga shugaban kasar da ya mutunta rantsuwarsa ta girmama da kuma kare kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Gidan talabijin na Al Jazeera ya watsi da zargin da Isra'ila ke cewa ɗaya daga cikin jaridar ta koma aikatanta wanda aka kashe a Gaza a ranar da ta gabata mamba ne na ƙungiyar Hamas. Gidan talabijin ɗin yana mai Allah wadai da kisan ɗan jaridar duk da zargin da ake yi masa na matsayin ɗan ta'adda. Rundunar sojojin Isra'ila ta yi ikirari a cikin wata sanarwa da ta fitar a daren jiya Asabar cewa an kashe Wisha ne a wani farmaki da dakarun da Isra'ila suka kai. Tsananin zafi a birnin Paris na Faransa ya tilasawa mahukunta haramtawa jama'a shan barasa na ɗan wani lokaci, musamman a wannan yanayi da jama'a ke ci gaba da kai ziyara wannan ƙasa a matsayin yawon buɗe ido. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Jamus ta bayar da gargaɗi ga jama'a game da yawo barkatai da kuma kare kai daga zafi da yawan shan ruwa. Ana sanya ran cewa nan da wani lokaci Faransa za ta sanya wa ƙwaran gargaɗi game da shiga wasu gurare da yankuna 35 inda ake fargabar yanayin zafi kan iya kaiwa ma'aunin Celsius 39 zuwa 40 yayin da wasu yankunan za su iya haura 41. Jim kaɗan bayan wani taron gauga da mahukuntan ƙasar, hukumi suka ɗauki mataki na cewa nan da zuwa ɗan lokaci za a haramta shan barasa na ɗan lokaci musamman yau Lahadi a wajen kalankuwar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da za a gudanar a guraren tarurruka na jama'a daban-daban a sassan ƙasar ta Faransa. Gashirinmu na gaba.
1: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke fitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Za mu soma shirin daga Jamhuriyar Niger, inda da sanyin safiyar ranar Alhamis, ƴan ta'adda ɗauke da muggan makamai suka kaddamar da sabon hari kan filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Jori Hamani da ke birni Yamai, harin da ke zama irin sa na biyu a wannan shekara. Ruqayya Abba Kabara ta haɗa mana wannan rahoton.
2: Har kawo yanzu dai babu cikakken bayani game da waɗanda ke da alhakin kai wannan hari. Wannan ba shi ne karan farko da aka kai makamancin wannan hari ba. Dalili kenan da ya sanya mahukunta ɗaukar matakin rushe wasu gidajen zaman jama'a da ke gab da filin jirgin saman. To sai dai babban abin da ya fi ɗaukar hankalin mutane game da wannan hari shi ne yadda maharin suka sami damar isa wajen ba tare da an karewar jami'an tsaro ba. Intinikar Alhassan, dan gwagwarmayar tabbatar da adalci ne a Jamhuriyar Niger.
3: Abu guda zan faɗa miki, ba za a ci gari ba sai da ɗan gari. Duk inda ka ga mugu ya zo, maƙiyinka ya zo har ya shigo cikin gidanka ya zo ya yi ɓanna, to ka san da sani yana da haɗin kai da wani ƙananka ko wani wanka ko wani ɗan uwanka. Kenan nan wurin muna iya cewa da wuya ne su shigo garin Yamai har su isa filin jirgi, ba a samu wani wanda ya gansu ba.
2: A cewar Intinikar Alhassan, abin da ya rage Jamhuriyar Niger a yanzu shine:
3: na farko shine a waye mu mutane kai, na biyu gwamnati ya kamata ta sa bincike mai tsanani, ba rampuwan ba kadai, ya kamata a bi gida-gida ana bincike saboda a samu watakila waɗanga mutanen nan cikin Yamai ne suke, watakila ba su kaɗai ba ne ba, watakila suna da abokai.
2: A wancan hari na watan Janairu da ya lalata gine-gine a filin jirgin da kuma wasu jiragen fasinja da dama, jagoran gwamnatin sojin ƙasar Abdurrahman Tchiani ya zargi ƙasashen Benin, Ivory Coast da Faransa da hannu a kitsa harin. Amma a wannan karo har yanzu ba a jiyo martanin gwamnatinsa ba.
1: In sa'o'i bayan harin, ma'aikatar tsaron ƙasar a wata sanarwa da ta fitar ta gidan talbijin ɗin gwamnati ta ce sojojin ta 11 ne suka kwanta dama, sai kuma fararen hula biyu da suka mutu, yayin da bangaren su dakarun kasar suka hallaka ƴan ta'adda 22. Hawa Hallar Gungunzo ta hada mana wannan rahoton.
4: Ma'aikatar tsaron Niger ta ce sojojin ta 11 ne suka kwanta dama, sai kuma fararen hula biyu da suka mutu, yayin da bangaren su dakarun kasar suka hallaka ƴan ta'adda 22. Ma'aikatar cin wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin din kasar ta ce tuni suka kaddamar da samami a kewayen filin jirgin saman, wanda a cewar hukumomi ana ci gaba da gudanar da harkoki kamar yadda aka saba. Kodayake wasu rahotanni sun ce an sauya lokuta ko kuma soke tashin mafi yawan jirage da aka tsara za su sauka a filin jirgin saman Yamai. Sojojin na Niger sun ce sun kame akalla mutane 20 da suke zargin na da hannu a harin, tare da kwace ababen hawa da tarin makamai na mayakan da ke ikirarin jihadi. Wannan ne

daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International kenan barmuje ga bitar sai ko bi daga cikin kan labaran duniya kamar mi sallama hukumar Niger da Benin kusan kwana daya bayan ganawa a birnin Kwatano sun kama hanyar cimma matsaya wajen sake bude kan iyakoki a daidai lokacin da kasar ta Niger ta ginda wasu sharuɗa kafin a bude waɗannan iyakoki kuma kun ci a shugaban kasar Gine Mamadou Doumbouya a ƙarshen wannan makon ne ya rata ba hannu a wata ayar doka da ke haramta fitar da danyen zinari da aka hako zuwa kasashen ketare kamar yadda aka saba dika da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da kuma sauraron mu Mustafa Adebisi da Abdullahi Isa nake cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri mu kwana lafiya.

0: kashe biyar agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, hudu kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkamu da wannan lokacin ga kanin labaran duniya. Yan bindiga sun halaka mutum 18 a wani harin da suka kai karamar hukumar Boko ta jihar Plateau a cikin daren jiya Lahadi. Wani sabon rahoto ya ce nahiyar Afrika na fuskantar barazanar karewa allurar tiyata ga yara. Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya ajiye aiki sakamakon matsin lambar siyasa da yake ci gaba da fuskanta. To yanzu ga labaran yadda suke. Rahotanni daga jihar Plateau da ke arewacin Najeriya sun ce wani hari ya sababa asarar rayukan manoma 18 tare da shikata wasu da dama a ƙauyen Kawel na karamar hukumar Bokos. Harin da majiyoyi ke cewa ya faru ne da misalin karfe 11:30 na daren jiya Lahadi. Ka misali na ɗauke da cigaban labarin.
2: Shugaban matasan Bokos Christopher Luka da ke tabbatar da faruwan harin ga manema labarai ya ce a cikin daren jiya Lahadi ne dai 'yan bindigan suka farwa garin na Kawel, kuma nan take suka harba mutane 20 sai dai mutum 2 sun rayu daga cikin su. Wannan harin da yana zuwa ne kwanaki 5 bayan kisan basaraken gargajiyan garin Gwande Samuel Alaket, shi ma dai a karamar hukumar ta Bokos, wanda 'yan bindiga suka kashe a lokacin da ya halarci wani taron shugabannin gargajiya da yake bayyana yadda suka samu bayanin harin na Kawel. Luka ya shaida manema labarai cewar mintuna kalilan bayan faruwa harin ne shugaban matasan garin ya sanar da su halin da ake ciki, kuma nan take suka ankarar da jami'an tsaro. A cewar Luka, ko a lokacin da suka sanar da jami'an tsaro sun bayyana musu samun bayanin cewar akwai 'yan bindiga da ke kan hanyarsu na kai hari garin, kuma a lokacin suna hanyarsu na tunkara tsagerun. Kawo yanzu dai jami'an tsaron jihar Plateau ba su yi ƙarin bayani game da wannan hari ba.
0: To an shiga fargaba a wasu sassan jihar Sokoto bayan fitar wani bidiyo da rikakken ɗan bindigar nan Bello Turji da cikinsa yake ɗaukar alhakin dasa bomb ɗin da ya tashi motar wasu sojojin ƙasar da ke kan hanyar kai ɗauki don daƙile harin 'yan ta'adda a jihar. Cikin faifan bidiyon ɗan ta'addar wanda ya kira sojojin da abokan gaba ya ce ya ji daɗin mutuwarsu tare da ikirarin samun gagarumar nasara kan jami'an tsaron Najeriya, lamarin da ya sanya tsoron daruwar ta'addanci rikakken ɗan bindigar wanda ya addabi sassa da dama na jihar. To a Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta sanar da cafke akalla mutane 100 biyo bayan kisan gillar da wasu fisatattun mutane suka yi wa wata mata bisa zarginta da satar yara. Kafin daga bisani a tabbatar da cewa wadda ake zargin malamar wata makarantar Islamiyya ce. Ga rahoton wakilinmu Aminu Sani Sado.
3: Tarifi on ka kai ta wurin mutanen nan da su kashe ta. Mutane sun fi 1000, tana turjewa ba za ta je ba, shi kuma yana janta. Yana zuwa bakin titi sai ya tura ta. Wani yana zuwa ya daura mata bora a kanta. Wani ya saki daura mata bayan ta. Wani ya zo ya bugga kafanta sai ta fadi. Daman akwai mashin din da suka sa mata wuta. Sai suka jawo mashin din sai suka daura.
4: Malama Zainab kenan. Yayan mijin Ummu Kair Usman, matar da aka zarga da satar yara a Maraban Jos. Mijin wannan mata mai suna Aliyu Muhammad ya bayyana mana yadda ya riski wannan mummunan labari.
5: Malama ce, yanzu haka karfe 2 na rana kullun tana koyarwa a Islamiyyar malama na. An zalunce ni ga yayana, matana ba muguwa bace ba komai bane, babu bincike babu komai, ka amma matana kisan gilla. Abu mun haƙi na ni dai ba ne da karfi, Allah na gani.
4: Kwamishinan harkokin mata Hajjia Rabi Ibrahim Salisu ta ce gwamnatin jihar Kaduna ta yi Allah wadai da faruwar lamarin.
6: Wannan abin bakin ciki ne, abin alhini ne, ganin yadda mutane suka dauki hukunci a hannunsu. Idan aka bar mutane suna daukan doka a hannunsu, nan gaba ba wanda zai sha.
4: Shin kowane mataki rundunar 'yan sanda ta dauka? SP Mansur Hassan shine kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna.
7: Yanzu haka maganar da nake maka, mun kama sama da mutum 100, kuma da yadda Allah za mu yi bincike sosai, kuma duk wanda muka samu ta hannu, wallahi tallahi ba za mu bar shi ba.
4: Sai dai bayan kisan wannan mata, wacce daga bisani aka tabbatar da cewa malama addini ce, ya sa al'ummar garin Maraban Jos shiga cikin alhini. Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa.
0: To su kuma sai Jamhuriyar Niger, inda gwamnatin ta ginda sharuɗa kafin ta amince a sake buɗe iyakar ta da ƙasar Benin, inda ta ce da farko dole ne a kulle yarjejeniyar tsaro wadda a ƙarƙashinta ba ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da za ta bari a yi amfani da ita domin kai wa ɗaya hari. Sai kuma a kafa wata cibiyar musayar bayanan sirri ta haɗin gwiwa da za ta baiwa Niger damar sa ido a game da kai da kawon sojojin ƙetare a kusa da iyakarta da Benin. Alassane Intinikar, guda daga cikin waɗanda suka jima suna fafatkar ganin an sake buɗe iyakar, ga abin da yake cewa dangane da wannan batu.
8: yana da kyau a ce da Benin da Niger makwabtakar da suke akwai rajejeniya ta tsaro. Kuma banda wannan shi minista na cikin gida ya ƙara ma da cewa banda wannan Niger ba za ta yarda a yi amfani da ƙasarta ba a kai ma Benin hari, kuma Benin ba za ta yarda a yi amfani da ƙasarta a kama Niger hari. Bayan wannan kuma sun ce game da wata wasu sojoji na ƙasar waje da za a kawowa bisa iyaka ƙasashen guda biyu, dole za a yi su cikin kamar sanayyar juna, kamar ya zamana su Benin sun suna da masaniya kan su, Niger tana da masaniya kan su. Kenan ba ana nihin wai ita Benin sai ta ba Niger sirrinta, ko kuma a'a ita Benin duk wanda duk ƙasar waje wadda za ta alaka da ita sai da yardan Niger, a ba haka nan bane ake nihi ba. Kan mutane su juye magana.
0: Intinikar Alasan Dan Fafatuka a Jamhuriyar Niger. To, hukumar lafiya a Kamaru ta fara nuna shakku game da lafiyar masu fama da cutar tari da kuma masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV. Wannan kuwa sakamakon ƙarancin magungunan da suke sha biyo bayan matakin da Donald Trump ya ɗauka don katse tallafin da Amurka ke baiwa ƙasashen duniya. Ga rahoton wakilin Mulruwan Shehu Usman.
9: Karancin magungunan tarin fuka da kanjamau na ƙara jefa marasa lafiya cikin halin firgici.
10: Sunana Rufaida, yau kwana 20 ina jin jiki na kota ina yana ciwo ban sha magani ba.
11: Gaskiya karancin maganin na yana jawo mana matsala. Yanzu ya kai kwana 30 da ban sha maganin ba, yana haifar min da kuraje a jikina.
9: Usmanu Bello shine shugaban kula da raba magunguna ga asibitocin arewacin kasar.
12: Ya in collaboration
13: dabarun da muke yi, muna aiki kafada da kafada da sauran jihohin kasar nan. Idan akwai ragowar maganin daga wata jiha ana aiko mana. Karancin magunguna na tasiri sosai ga marasa lafiyar.
9: Manauda Malashi shine ministan lafiya na kasar.
14: Karancin maganin na ƙara haifar mana da masu fama da cututtuka sakamakon karancin tallafi da muke samu. Na gana da ma'aikatan hukumar lafiya a Washington, muna sa ran matsalolin za su kawo ƙarshe.
9: Duba da halin da marasa lafiyar ke ciki yasa na tambayi Dr. Hadiza Zulai, ƙwararra a fannonin cututtuka masu yaduwa a kasar.
15: Masu dauke da cutan HIV ko kuma na tarin fuka, matsalolin da suke ciki magunguna ba su da yawa. Kenan in za ba da mai dauke da cutan imagani e kuma yazo ya tsaya na kuma dauka wata rana daga ƙarshe tana iya kai ga mutuwa.
9: Hukumomin lafiya sun tabbatar da karuwar masu fama da cututtukan da kaso 13 baya ga mutuwar mutane 17, abinda ke da nasaba da karancin magungunan. Rilwan Shehu Usman, Garwa, RFI.
0: To, an zargi sojojin Mali da kashe fararen hula 7 yayin wani harin da suka kai da jirage a lardin Kimiya da ke tsakiyar kasar. Majiyoyi masu tushe a yankin sun shaida a kamfanin dillantin labarai FP cewa lamarin ya auku ne ranar 15 ga wannan watan, inda wasu jiragen sojin Mali suka yi kai hari jihar Duwanza da ke tsakiyar kasar tare da hallaka fararen hula mutum 7. A wannan yankin ne a kwanakin da suka gabata rundunar sojin Mali ta ce ta kashe 'yan ta'adda da dama a hare-hare da takai. To, asibitoci a kasashen Afirka na fuskantar barazana saboda tsadar sabuwar allura da ake yi wa yara kafin a yi musu aikin tiyata sakamakon yadda za a daina samun ta ainihin nan da shekara ta 2027. Har yanzu ana ci gaba da amfani da allurar Aloton a kasashen kudu da saharar Afirka wadda ke sanya yara yayin bacci kafin yi musu tiyata saboda yadda ta fi sauƙin kuɗi idan aka tattauna da sabuwar allurar Sevoflurane da ake shirin maye gurbinta da ita. Kamfanin da ke samar da allurar Aloton da ke India ya sanar da daina samar da ita a shekarar 2023, kuma yanzu haka ana fuskantar barazanar ƙarewarta a nahiyar Afirka. Wani bincike ya gano yadda 'yan bindiga ke amfani da gandun daji da mumbuya ko tsara kai hare-hare kan ƙasashen yankin Sahel. Rahoton ya ce alal misali kungiyar Jinim da ke mubaya'a ga Al-Qaida na gudanar da ayyukanta ne daga makeken gandun dajin Faya mai faɗin murabba'in eka 80,000 wanda bai da nisa da birnin Bamako, inda ta kai hare-hare kan ofisoshin 'yan sanda da motocin sufuri da kuma na dakon kaya. To, a Habasha, jam'iyyar Firayim Minista mai barin gado Abi Ahmad ta yi nasarar samun rinjaye a zaben 'yan majalisar dokoki na ranar 1 ga watan Yuli, inda ta samu kashi 90% na kujerun majalisun dokokin kamar yadda hukumar zabe ta kasa ta sanar. Wasu rahotanni da ke cin karo da juna na nuna cewa Abi Ahmad mai barin gado zai sake tsayawa takara a matsayin shugaban bangaren zartaswa na kasa ta biyu mafi yawan jama'a a Afrika. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na RFI. Prime Minister Britania Keir Starmer ya sanar da murabus daga mukaminsa ko da yake ya ce zai ci gaba da zama kan kujerar har zuwa lokacin da jam'iyyar Labour za ta yi zaben sabon jagora wanda zai zama magajinsa. Shamsiyya Haruna dauke da ƙarin bayani.
12: Da safiyar yau Litinin ne Starmer ya sanar da wannan mataki yayin wani taro da ya kira a harabar Downing Street gaban idan manyan mukarraban gwamnatinsa tare da manema labarai. Cikin jawabinsa, Prime Minister na Birtaniya mai murabus ya ce nan da watan Satumba ne za a gudanar da zaben sabon jagoran da zai jara gamar kasar sai dai kafin nan zai ci gaba da aiki a matsayin mai barin gado. Cikin yanayi na shashshekar kuka ne Keir Starmer ya tabbatar da wannan murabus inda ya ce zai hakura da kowane aiki tare da mayar da hankali wajen baiwa kyakkyawar matar shi da yaransa kulawar da ta kamata. Murabus din Mr. Starmer kai tsaye ya bude kofa ga Prime Minister na 7 cikin shekaru 10 a kasar. Wadda ta fada cikin rikicin siyasa tun bayan ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Tsawon watanni Starmer ya shafe yana fuskantar matsin lamba tare da neman murabus dinsa. Sai dai lamarin ya fi tsananta a yanzu tun bayan da Andy Burnham ya lashe zabe tare da dawowa Westminster. Kasa da shekaru 2 da suka gabata ne Starmer ya lashe zaben kasar tare da alwashin daidaita matsalolin siyasar da suka dabaibaye wannan kasa.
0: To Prime Minister na Pakistan Shehbaz Sharif ya ce tattaunawar da aka yi tsakanin bangaren Amurka da Iran a Switzerland ƙarshen mako ta gudana cikin nasara. A wani sako da ya wallafa ta shafin sa na X, Sharif ya ce an gudanar da komai cikin aminci da fahimtar juna. Kama daga wa'adin da aka ɗeba na kwanaki 60 na bibiyar abubuwan da aka cimma har ma da komitin ƙwararru da za a kafa nan gaba domin ci gaba da tattaunawar da aka faro. To ana fuskantar tsananin zafi a nahiyar Turai inda a wasu birane zafin ya kusa kai wa maki 40 a ma'aunin Celsius, lamarin da ya tilasta mahukunta gargadi tare da ɗaukar matakan dakatar da wasu harkokin yau da kullum. A Faransa an rufe ɗaruruwan makarantu yau Litinin yayin da aka rage lokacin tashin wasu dubbai sakamakon yadda zafin ke kokarin zama guda cikin mafi tsanani a tarihi. Fatih Anise yar Niger mazauniya Faransa ta yi mana ƙarin bayani game da halin da ake ciki.
16: Yanayin da ake ciki da yanzu a wannan ƙasan yanayi ne wallahi mai matukar ba da tsoro tun da gaskiya ana zahi sosai zahin da bamu saba da shi ba don a yau wani wuri ma ana kai kamar digiri 43 haka 42 41 don wasu lokalolin ma an rihe su an ce ma yara su koma gida an ce ma uwaye su rike ɗiyansu waɗanda kuma suke aiki ba su rike ɗiyansu an bubbude wurare hakan ga da za a rike ɗiyan cikin kamar meri ta bude wurare haka da adda climatizer da za a sa su cikin sanyi a dan rike su kan uwayen su komo daga aiki yanzu duk an bubbude wurin ruwa an bubbude park dan mutane su tai su ji sanyi dan ka san zahin abin da ya sa ma yake da matsala dan yana dadewa har da darma ana hin degree 20 ka san ko in aka hi degree 20 kamar jikin mutum baya hutu amma yanzu dai ba a samu mutuwa ba haka nan kamar 2003 mutuwowin da aka samu su ne dai mutane yara haka da suke zuwa gulbi suna wasa don suke samun hatsari dai ruwa na cin su suna mutuwa.
0: Fatih Anise wata yar Niger mazauniya birnin Paris na Faransa. To akalla mutum 13 sun mutu wasu gwammai kuma sun jikata sakamakon fashewar wani abu a kamfanin iskar gas na Ras Laffan dake kasar Qatar duk lokacin da ma'aikata ke tsaka da gyaran bayan wani harin da Iran ta kai a watan Maris. Tun da fari hukumomin Qatar sun fada a cikin wata sanarwa cewa wani hari ya auku a tashar rarraba iskar gas ta Barazan da ke a yammacin jiya Lahadi. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya zargi dakarun gwamnatin Bama da kashe mutum sama da 700 ciki har da fararen hula a cikin watanni 6 na wannan shekara. Rahoton wanda aka fitar a yau Litinin ya ce dakarun Bama sun aikata aika-aikar ne daga watan Agusta din shekarar da ta gabata zuwa Janairun wannan sabon shekara. Tun bayan da sojoji suka hambarar da wato wanda ke rike da shugabanci a kasar aka shiga takun zaka tsakanin sojoji da 'yan bindiga da ke gugurmaya da makamai. wasu labaran kenan. Yanzu kuma taken labarin wasanni ka misali ya shigo.
2: To Marsani barka da wannan lokaci.
0: Sannu da kokari.
2: Na'am, to a ci gaba da fafata da ake a gasar lashe kofin duniya nan da karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru Chadi akwai wasa da za a yi tsakanin tawagar kasar Argentina da kuma takwarata ta Austria. A wasan farko da waɗannan tawagogi suka yi a baya dukkaninsu sun samu nasara ne wanda hakan ya sa ita Argentina a wannan wasa ma ta samu nasara da ci 3 da nema inda Messi ya fara zaura kwallaye 3 a ita wannan gasa ya zama dan wasa na farko kenan da ya zura kwallaye 3 a wannan gasa. To wannan wasa nasu kowanne bangare na neman nasara ne domin ya samu gurbi a zagayen 32 da za a shiga nan gaba kadan a ita wannan gasa. To a ɗayan bangaren kuwa da misalin karfe karfe 10 agogon Najeriya Niger Kamaru Chadi akwai wasa tsakanin Faransa da Iraki. Wannan wasa zai kayatar matuka duk da cewa ita Faransa a wasan farko da ta yi da Senegal ta samu nasara akan ita Senegal din da ci 3-1. To a yanzu za ta kara neman nasara ne domin samun gurbi ita ma a zagayen na gaba. Yayin da tsakar dare ko in ce safiyar gobe da misalin karfe 1 Senegal za ta kara da Norway. Kasa da ake ganin za ta fitar da kitsan Afirka daga wuta a ita wannan gasa fatan da ake mata kenan. To amma wannan karawa tana cike da kalubale ganin cewa Norway ma ba kan wallasa bace domin akwai shahararren dan wasan nan da ba abin da yafi sani illa zura kwallo a raga Erling Haaland dake tawagar ta Norway. To zamu jira mu gani ko shin yan wasan baya na Senegal za su iya dakatar da shi ko ya abin zai kasance lokaci ne kadai zai tabbatar da haka. To idan na koma baya game da wasan Argentina, Messi a wannan wasa yana fatan kafa tarihi a ita gasar lashe kofin duniya domin idan har ya samu nasarar jefa kwallo a raga a wannan wasa zai zama dan wasan da yafi kowa zura kwallo a raga a gasar lashe kofin duniya da kwallaye 17 kenan. To zai fatan samun hakan, sannan idan ma ya taimaka
0: amma a yanzu ma ba shi ke rike da wannan kambun ba,
2: a'a ba shi bane, yaje ya samu close a wajen wanda shike da kwallo 16 dan kasar Jamus wanda a baya shike da kwallo 16 yanzu Messi shike
0: a wannan gasar nake
2: a yanzu haka, a ba shi kadai bane su uku ne wanda suka zura kwallaye 3-3 a raga ita gasar ta lashe kofin duniya. To zamu yi fatan zamu zura ido mu ga shin Messi zai sa wancan kwallon koko ya abin yake. To shi ma dan wasa Muhammad Salah daga kasar Masar na nahiyar Afrika ya samu nasarar kafa tarihi a ita wannan gasa inda ya shiga cikin jerin yan wasan da suka fi yawan kwallo a raga da kuma bada taimako a samu nasarar zura kwallo a raga ita wannan gasa. Idan aka biyo mu a cikin shirinmu na anjima da daddare za a ji ƙarin bayani. Sannan muna dauke da bidiyo na ƙarin bayani game da wasikar da ƴan wasan ƙasar Iran suka ajewa Amurkawa bayan tashi daga wasan su da Belgium. Shi kuma muna da bidiyo akan haka, za a iya biyo mu anjima domin kallon haka.
0: To a gaida ka misali. To bayan mun ji labarin kwallo yanzu kuma sai kuɗi da masana'antu Ahmad Abba.
17: Sannu da kokari Umar Sani. To gwamnatocin Najeriya wani rahoto ne yake ce sun zuba jarin sama da naira biliyan 500 wajen kafa kamfanonin jiragen sama da kuma wani mataki ne da na suka bayyana kokarin inganta hanyoyin sufurin jiragen sama da samar da ayyukan yi ga matasa. Sai dai masana a wannan ƙasa na ganin cewa fa akwai shakku kan dorewar wannan mataki ga tattalin arziki. Akalla jihohi hudu sun kafa kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu a cikin shekaru 7 da suka gabata, yayin da wasu uku wato Ogun da Anambra da kuma Lagos ke cikin matakai daban-daban na baddamar da nasu. Gwamnatin tarayya da kanta ta gaza samar da kamfanin sufurin jiragen sama ta ƙasa duk da makudan kudade da aka sanya a bangaren. Akwai lokaci da ma aka kaddamar da Nigeria Airways na bogi wanda ake tace kuce, daga baya kuma kaga an gurfanar da ministan sufuri na jiragen sama na wancan lokaci. Yanzu haka akwai kamfanonin jiragen sama kimanin 15 da ake hidimar kusan fasinjoji miliyan 15 a kowace shekara a Najeriya, duk da cewa wasu sun durkushe. Masu gudanar da sufuri dai kamfanonin kenan a Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale masu tarin yawa Umar,
18: Baga gasa mai tsanani akwai tsadar man jiragen sama da kuma faduwar darajar kudin kasar naira. Kwararru na mara muhawara kan bukatar ganin fa an sanya makudan kudaden gwamnati ga muhimman ababen more rayuwa kamar harkokin kiwon lafiya da ilimi da sauransu maimakon kamfanonin jiragen sama da ake kashe kudi kuma ba tare da
19: sai masu gida rana ma suke hawa jiragen.
18: To rotoni na cewa kasar ta samu wannan ci gaba ko kuwa zamu ce a karon farko cikin wannan shekara ta 2026 yawan man da Najeriya ke fitarwa ya kai ganga miliyan 1.53 a kowace rana wanda shine kololuwar da aka gani cikin watanni 15 mataki da ya kara tabbatar da matsayin Najeriya a matsayin jagaba a harkar man fetur a nahiyar Afrika. Rotoni sun ce kasar ta samu wannan ci gaba ne kan dalilai da dama waɗanda suka hada da karfafa sa ido kan bututun mai da wani kamfanin tsaro ke gudanarwa wanda ke kan gaba a yaki da tace man fetur ba bisa ka'ida ba a yankin Niger Delta. Wannan matakin ya sa watan Mayu sai da Najeriya ta zarce adadi da kungiyar masu man fetur wato OPEC ta ware wanda hakan ya sanya tattalin arzikin kasar samun ci gaba duk da cewa ƴan kasar sun ce su ba sa gani a kasa.
19: To a gaida Ahmad Abba.
18: Madalla.
19: To a ƙarshen makon da ya gabata ne aka gudanar da ranar ƴan gudun hijira ta duniya. Faruk Muhammad Yabo ya duba mana yadda matsalar take a jihar Sokoto inda ɗaruruwan mutane suka zama ƴan gudun hijira sakamakon hare-haren ƴan ta'adda a jihar. Ga rahoton sa.
20: Ko da yake a kwanan nan ne gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da wasu gidaje a ƙaramin hukumar mulkin Illela da aka kira na taimakawa ƴan gudun hijira. Hakan bata iya magance matsalolin da suke ciki ba lura da yadda suka cika birnin Sokoto da mata da kananan yara da basu dogara ga komai ba sai baran kuɗi da abinci. Na kai ziyara a unguwar Guyo Eka inda ƴan gudun hijira daga nan Sokoto da Zamfara suke zaune a kan gayin gidaje. Sun kuma shaida min cewa baya ga wasu bayan Allah da ke taimaka musu da abinci basu ga komai daga gwamnati ba.
21: Muna cikin halin a'a akai wallahi gakka duk wani labe-labe in fada ma tun nan kaga na haji kanya an kashe ni tana wuri almiya nan kusa ga giya in dai nan na samu inda ni tsuguna na yi sa don ban da makoma can ban da gona ban da gida to ina batun makoma.
22: Isa Abubakura ina cikin ƴan gudun hijira ƙwarai ku.
20: Da ya muna yadda rayuwa take.
22: Rayuwa ta bata da daɗi. Domin da sa bata da daɗi abinda ban sani ba nike ciki na yanzu. Ban san wanda Allah za shi da ni, duk da Allah ya da ni na dangana. Da can cikin gidana nike hankali na kwance ban da wata matsala. Yanzu shekara takwas da matsala ga ta cin muna. An kakkashi ƴan uwanmu, an kori dukiyarmu, an ƙone gidaje. Ina zama lahiya.
20: To yanzu misalin muƙaddara za iya magance muku wannan matsalar kenan za ku koma ku ci gaba da rayuwa ku yadda ya kamata.
22: A ƙware ku in yau an kace muna an cimma iyaka wanga abu to rana wato ma baka isko kowa na wuni kam
23: muwa. To alhamdulillah muka ce
20: amma dai yanayin ba daɗi.
23: A'a ba komi ko
20: an barwa Allah kenan.
23: An barwa Allah.
20: To amma a da can kuna cikin gidajen ku a can ƙauye amma yanzu kuma ga ku anan.
23: Ga mu anan.
20: Yaya rayuwa take?
23: Rayuwa alhamdulillah muka cewa.
20: Ma'ana babu wata matsala da kuke fuskanta haka?
23: Akwai matsala kan dunda wanda ya baro gida ne ka akwai matsala gare shi. Ka gani?
20: Amma dai duk da haka dai alhamdulillah.
23: A'a alhamdulillah muka cewa.
20: A wurin wasu mutanen unguwa kamar Abubakar Kam abun bakin ciki ne ganin ƴan gudun hijira a cikin wannan hali.
24: Ina tausaya musu saboda ni gaskiya haka dai na ganin su gaskiya ni ina bakin ciki ga rayuwata. Kalla mutum na zama haka ji labari kana ji ƙauyuka kana ji wani wata jiha sai gashi yanzu ya taho. Yanzu gashi kana ganin ga sunan zabbanto sai abinci ma wani bisa sun yi ta suna bara. Zabbanto sai suna kama yawo ɗiyan su kama yawo ƙananan yara ga sunan sun yawa cikin gatiti suna ta yawo ciyawa ci.
20: Na yi ƙoƙarin ji daga gwamnatin jihar Sokoto dangane da wannan batu. Amma hakan bata samu ba amma Farfisa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodio dake jihar Sokoto yace dole fa sai gwamnati ta yi abin da bata so ta yi.
25: Ya kamata a ce gwamnati tana da cikakken tsari mai kyau wanda za ta kula da su amma lalle ba mu sai dai a dogara akan mutane waɗanda za su zo su bada gudunmuwa da kuma kungiyoyi na daban-daban sannan ita gwamnati ita kanta sannan ta yi kokarin taimakawa ka iski biyu ko kai 10% wani abin da suke bukata. Abin da ya shafi mazauni ya shafi makewayi ya shafi ƴan sana'o'i da za sai kada su tagayyara ya shafi karatu na ƴaƴansu da sha'anin asibiti duk sai ka iske cewa abin ya gagara ba mu da wannan tsari mai kyau.
20: Matsalar ƴan gudun hijira da ƴan ta'adda suka kura daga ƙauyukansu dai a fadin jihar Sokoto da Kebbi da kuma Zamfara na buƙatar ƙwaƙƙwaran mataki. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.
19: To an fara tattaunawa tsakanin Benin da kuma Jamhuriyar Niger da nufin sake bude iyakar kasashen biyu. Sai dai mahukuntan birnin Yamai sun ginda sharuɗa biyu kafin sake bude iyakar. Ministan cikin gida kuma jagoran tawagar Niger a tattaunawar ya ce daga cikin kasashen biyu da za ta bari a yi amfani da ita domin kaiwa ɗaya hari ba. Sai kuma a kafa wata cibiyar musayar bayanan sirri ta haɗin gwiwa da za ta baiwa Niger damar sa ido a game da kai da kawon sojojin ƙetare a kusa da iyakarta da Benin. A kan wannan nazanta da incinikar Alasan guda daga cikin waɗanda suka jima suna fafatukar ganin an sake buɗe iyakar ga kuma abin da yake cewa.
1: Mala incinikar Alasan muna godiya da wannan dama daga bamu. Gashi Niger da Benin an kama hanyar sake dawo da hulɗar da ta taɓarɓare tsakaninsu inda tuni tawaga Niger ta tashi ta isa Benin bayan ziyarar da shugaban Benin ya kawo a Niger. Sai dai bayan ganawar tawagan Niger ta inda sharuɗa biyu na harko shine dole sai an kulla yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasar da Benin. Me za ka ce akan wannan?
8: Lalle alal haƙiƙa gwamnatin Niger ta kawo sharuɗa. Kuma sharuɗan nan da ta kawo sharuɗa ne masu kyau. Yana da kyau a ce da Benin da Niger makwabtakar da suke akwai yarjejeniya ta tsaro. Kuma banda wannan shi minista na cikin gida ya ƙara ma da cewa banda wannan Niger ba za ta yarda a yi amfani da ƙasarta ba a kaima Benin hari, kuma Benin ba za ta yarda a yi amfani da ƙasarta a kama Niger hari. Bayan wannan kuma sun ce game da wata wasu sojoji na ƙasar waje da za a kawowa bisa iyaka ƙasashen guda biyu dole za a yi su cikin kamar sanayyar juna, kamar ya zama na su Benin sun suna da masaniya kan su, Niger tana da masaniya kan su.
1: To anan ne wasu ke ganin matsalar take. Shin abu ne mai yiwuwa a ce yau Benin ta amince ta yi ma Niger bayani dangane da alakatar da sauran kasashe, wato kasashen waje, abokan hulɗar ta musamman ta fuskar tsaro?
8: Magana ce wadda take da muhimmanci. Kuma ba zancen alaka Benin da kasashen waje ba ne ba, a'a, abu wanda ya shahi tsaro na tsakanin iyaka ta Niger da ta Benin su ne ake zance. Shi ministan cikin gida cewa yayi ya zama na akwai transparency, babu ɓoye-ɓoye tsakanin Benin da Niger bisa kan duk wani sojin ƙasar waje wanda za a zowa a jirga shi bisa iyaka. Kenan ba ana nihin wai ita Benin sai ta ba Niger sirrinta, ko kuma a'a ita Benin duk wanda duk ƙasar waje wanda za ta alaka da ita sai da yardan Niger, a ba haka nan bane ake nihi ba. Kan mutane su juye magana.
1: Tunkar idan aka duba Niger ita ta fara girki waɗannan dakarun misali na Faransa da Amurka gabanin ita Benin kin. To idan aka yi haka an ya kamar ba a zire ba sosai, kamar ba wani shiga hakkin ita Benin ba ne?
8: Lalle Niger ita ta fara girke sojojin ƙasar waje kamar Faransa da Amurka da sauran ƙasashen waje, amma ai ikon da ya girke su ba shi ba ne abbasa. Ya hamfar da wancan iko ne, kuma wanga iko da ke bisa shi ya kori sojojin daga cikin ƙasa ta yi. Kuma in muka koma ɓangaren Benin, yau ba shi ba ne ke bisa milki ba. Kenan wasu sabbin shugabannin ƙasa ne guda biyu, manuhohinsu guda, kuma aƙidarsu guda.
1: Yanzu tunda kowane ɓangare ya zaƙu ya ga an buɗe wannan iyakar, yanzu zancen kwanaki ake ko makonni ko kuma watanni kafin a buɗe ita wannan iyakar?
8: Yanda abun ya yi gauga ni ga nawa gani wanga sati ma ba abun mamaki ba ne a buɗe wannan iyakar ta tsakanin Benin da Niger. Aski ya kai gaban goshi.
1: Nukar Alasan muna godiya da wannan dama da kafa.
8: To ni ma yana muku godiya sosai.
19: To ga wasu daga cikin kanun labarin da kuka ji. Yan bindiga sun halaka mutum 18 a wani harin da suka kai karamar hukumar Bokkos ta jihar Plateau a cikin daren jiya Lahadi. Wani sabon rahoto ya ce nahiyar Afirka na fuskantar barazanar karewa allurar tiyata ta yara, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya katse wani bangare na tallafin da yake baiwa kiwon lahiya. Firaministan Birtaniya Keir Starmer ya ajiye aiki sakamakon matsin lambar siyasar da yake ci gaba da fuskanta. Haka cikin labarin kunjonar hoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce dakarun sojin Bama sun halaka fararen hula sama da 700 a cikin watanni 6. sama da lahayin su kuma sai shirinmu na rayuwa ta.
3: Rayuwa ta.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. A ranar Lahadi 21 ga watan shekarar nan aka gudanar da bikin ranar iyaye maza a sassa daban-daban na duniya kamar yadda aka saba gudanarwa a duk ranar Lahadi ta uku cikin watan Yunin kowace shekara domin girmama iyaye maza saboda irin gudunmawar da suke bayarwa wajen kula da iyali da tarbiyyar yara. Kowa ne cewa nauyin ciyarwa, shayarwa, suturtawa, biyan kuɗin makaranta, kula da tarbiyya da dai sauransu alhaki ne da ya rataya a wuyan maza magidanta. Dalilin da yasa duk rintsi iyaye maza ke faɗi tashi don nemawa iyalansu abin rufin asiri. A wasu lokutan ma har ayyuka masu haɗari ko kuma aiki nesa da gida maza kan runguma don samun biyan buƙata. Tarayyar Najeriya bikin wannan rana ya zo ne a daidai lokacin da tsadar rayuwa ke ci gaba da ƙarawa iyaye maza nauyi yayin da galibin su ke fafutukar tabbatar da cewa gidajensu basu rasa wani abin bukata ba. Shirin rayuwa ta na yau zai zo muku ne kan bikin ranar iyaye maza na duniya inda muka ji daga bakin mabambantan iyaye dangane da yadda suke tafiyar da harkokin gidajensu a irin wannan yanayi da al'umma ke kokawa dangane da tsadar rayuwa. Bakinmu sun hada da Malam Ibrahim Inuwa, wani magidanci daga garin Silaja na jihar Neja da Allah ya yi wa matarsa rasuwa a watannin baya. Sai kuma Hajiya Nazifat Idris Salenke, yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata da yara daga jihar Neja, Najeriya. Amma kafin nan, wakilinmu daga jihar Neja, Ismail Karatu Abdullahi ya aika mana wannan rahoto.
3: Rayuwa ta.
5: A Najeriya bikin ranar uba na bana ya sake zagayowa ya samu iyalai da dama na ci gaba da fuskantar ƙalubalen tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki. Amma duk da haka iyaye maza na ci gaba da jajircewa wajen samar da buƙatun iyalansu. Malam Sani wani magidanci ne da ya bayyana irin gwagwarmayar da yake sha wurin rufawa iyalansa asiri.
6: Sana'ar da nake sana'a gungun ne, wata sa'a zaka fita ka ji ka dawo ba abin da ka samu, kuma gashi gwamnati tana neman mu ta kama mu saboda sana'ar da muke. Duk wahalan da muke muna yin shi ne don iyalanmu, ingancewa na ba su rayuwa mai daɗi, amma ga abubuwa sun yi tsauri.
5: Shi ko Dr. Sani Aliyu dan masani cewa yayi.
7: Yanzu ba zan ce wai ranan da za mu yi murna ba ne, saboda mu yadda muka tashi hannun iyayenmu da kakanninmu a lokacin komi na da sauki, sabanin yanzu mu da za a ta da iyayenmu da kakanninmu su ga halin da wannan ƙasan ke ciki, to za su gummaci a buɗe musu wannan kabarin su koma.
5: Iyaye mata irin Malama Halimatu Sadiya Umar sun jinjina irin kokarin da mazajen su ke yi.
10: To gaskiya a mazajen mu suna kokari sosai sosai duk da dai yanayin albashin, amma gaskiya suna kokari. Zan yi amfani da wannan dama na gwamnati ta duba ta shiga wannan al'amari.
5: Su ma yara ba a bar su a baya ba wurin jinjinawa iyayensu tare da taya su murna zagayowar wannan rana.
26: Sunana Usaina, ina alfahari da babana saboda kokarin da yake yi akan mu, Allah ya taimake shi.
27: Sunana Abubakar, yauwa nan iyaye masani. Baba na ana maka babka ta yunan wana.
28: Nana Fatima, bana ganin baba na kullu, amma zan yi amfani da wannan dama in ce ma baba na Happy Father's Day.
5: Masana harkokin zamantakewa sun bayyana wannan rana a matsayin wata dama ta nuna wa al'umma girman sadaukarwar iyaye maza da kuma muhimmancin rawar da suke takawa wajen gina gida da kuma tarbiyyar iyali.
3: RFI.
4: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Malam Ibrahim Inuwa, wani magidanci daga garin Silaja da ke jihar Neja.
29: Da farko ina mai babban farin ciki da irin wannan rana tamu ta iyaye maza, wato Father's Day kenan. Duk gida da ba uba, to gidan nan fa tamkar ta zama kango domin gida tsayayye zaka ko bidan mace ma kake za a ce gidan uba ba gidan uwa ba to ka san muhimmancin uba domin aka ce uba to fa dukkan iyalanka a karkashin ka suke kar kai sakaci ka sake mu mata nauyin uba domin kowa da nashi idan ka saka mata to gida fa ba zai yi kyau ba shi uba shi zai nemo da dadi ba dadi sai ya kawo ita uwa ita ta zauna ne ta girka ko ta sa ido
5: wannan za a ce shine ranar uba na farko a gare ka wanda ya kasance ba tare da mai ɗakin ka ba ya rayuwa ta kasance ma gurin tafiyar da gida
29: gaskiya da ya kasance ni kadai ne to abubuwan gaskiya sun man yawa domin aikin da mace za ta yi kai namijin kai dole ka ganshi daban to ina dai iya kokarin nawa amma gaskiya kan ba dadi mu dai mun dai gode Allah
5: ya zaka iya kwatanta gudunmuwar da iyaye mata ke bara wurin tafiyar da gida idan aka hada hannu ga dukkan bangarori kamar yadda kace
29: kaga kai uba ka fita nema ka batta ne da yara yaya dabi'unsu ita ta sani ita ce za ta sa ido ta gani idan ta ga wani canji wanda ta ga ba daidai ba sai ta nemi hankalinka kai uba to duka sai ku hadu a magance wannan lamari domin idan ku hada kai ku biyu ba to gaskiya lamarin na da wahala
0: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
2: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
0: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
2: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
0: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
3: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
2: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Nazifat Idris Salenke yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata da yara dake jihar Niger Nigeria
11: akwai iyaye da dama da suka tafa musu cewa yau muna taya su murna muna taya su farin cikin cewa yau akai makin ɗin shi a duk duniya cewa yau rana ne ta iyaye maza akwai kuma iyayen da ba sa kula da iyaye mata sun basu da ƴaƴansu da hidimar ƴaƴan wani ma gaba ɗaya saki matan yace ya batta da ƴaƴan da hidimar ƴaƴan duk taje ta riki to kaga irin waɗannan ba mata ba musu kuma ba mata tare da su amma iyayen da yau koda ta Allah ta kasance yana tare da uwa kuma yana tare da ƴaƴan ya tuna lokacin da suke zamantakewa na alkhairi ba a rabu a wulakanci ba a tafi kotu a yi ta kayya kayya a zubar mu da juna mutunci duka irin waɗannan jajirtattun mazaje muna tare da su kuma muna taya su murna zagayowar wannan rana nasu
5: ya kike ganin irin gudunmawa da iyaye mata ke baya ma iyaye maza wurin tafiyar da gida musamman a wannan lokaci na wahalar tattalin arziki da ake ciki
11: yanzu mata da yawa duk mun falka mun tashi ana taimaka ma iyaye maza in ma baki falka ba yanzu kin tashi kin jajirce mai gida yana iya bakin kokarin su ke ma kina sa hannu to da zarar lodi ya masa yawa ko ya kasara ko kuma ya rasu to gaba ɗaya fa hidimar ta dawo gare ki so gwara yanzu ka hada hannu da mai gidan ka saba kada aikin yazo ya zama maka wani abu daban saboda baki san yanda ake nema ba koda kuma abin da ya tattali ne ya bari
5: a daidai wannan lokaci da ku iyaye mata kuka amince da cewa iyaye maza na sadaukarwa sosai wani kira zake ga mata wurin ƙara tallafa musu albarkaci wannan rana ta iyaye maza ta duniya
11: wajibi ne mu miƙe tsaye mu yi abin da ya kamata mu hada ƙarfi da ƙarfi su ne abokanan zaman mu din mu tabbatar da cewa mu yi abin da ya dace kafin lokaci ta kure mana muna fatan Allah ya ƙara mu iyayenmu maza da mazajen aurenmu lafiya kuma Allah ubangiji ya ci gaba da taimaka muku amin ya rabbi
9: tambaya a gare ku masu saurare menene ra'ayinku dangane da jajircewar da iyaye maza ke yi wajen tafiyar da iyalansu wani jan hankali za ku yi wa magidanta da kan yi baris da nauyin kula da iyali da ya rataya a wuyansu wacce irin gudunmawa ya kamata a ba maza magidanta a irin lokacin nan da ake fama da tsadar rayuwa sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wa wakilinmu daga jihar Neja, Ismail Karata Abdullahi, Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
19: To madalla gaida Zainab da wannan shirin.
3: RFI.
19: Yanzu kuma zamu shi zagaye nabi na labaran. To an shiga fargaba wasu sassa na jihar Sokoto bayan fitar wani bidiyo daga rikakken dan bindigar da Jibella Turji da a cikin sa yake dokar alhakin dasa bam din da ya tashi motar wasu sojojin kasar dake kan hanyar kai dauki don dakile harin yan ta'adda a jihar. Cikin faifan bidiyo dan ta'addar wanda ya kira sojojin da abokanan gaba ya ci ya ji dadin mutuwarsu tare da ikirarin samun gagarumar nasara kan jami'an tsaron Najeriya. Lamarin da ya sanya tsoron dawarwar ta'addanci rikakken dan bindigar wanda ya addabi sassa da dama na jihar. To a Najeriya da rundunar yan sandar jihar Kaduna ta sanar da cafke akalla mutane 100 biyo bayan kisan killar da wasu fusatattun mutane suka yi wa wata mata bisa zarginta da satar yara kafin daga bisani a tabbatar da cewa wadda ake zargin malamar wata makarantar Islamiyya ce. To gwamnatin jamhuriyar Niger ta ginda sharuɗa kafin ta amince a sake bude iyakar da kasar Benin inda ta ce da farko dole a kulle yarjejeniyar tsaro wadda a ƙarƙashin ta ba ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da za ta bari a yi amfani da ita domin kai wa ɗaya hari, sai kuma a kafa wata cibiyar musayar bayanan sirri ta haɗin gwiwa da za ta bai wa Niger damar sa ido a game da kai da komon sojojin ƙetare a kusa da iyakar ta da Benin. To an zargi sojojin Mali da kashe fararen fulla 7 yayin wani harin da suka kai da jirage a lardin Kimiya dake tsakiyar kasar. Majiyoyi masu tushe a yankin sun shaida a kamfanin dillancin labarai FP cewa lamarin ya auku ne ranar 15 ga wannan watan, inda wasu jiragen sojojin Mali suka kai hari jihar Duwanza dake tsakiyar kasar tare da halaka fararen fulla 7. A wannan yankin ne a kwanan baya rundunar sojojin Mali ta ce ta kashe yan ta'adda da dama a harharin da ta kai. To wani bincike ya gano yadda 'yan bindiga ke amfani da gandun daji domin buya ko tsara kai hare-hare kan kasashen yankin Sahel. Rahoton ya ce alal misali kungiyar Shinim da ke mubaya'a ga Al-Qaida na gudanar da ayyukan ta ne daga makekin gandun dajin Faya mai fadin murabba'in eka 80,000 wanda bai da nisa da birnin Bamako, inda take kai hare-hare kan ofishoshin jami'an tsaro da kuma motocin sufuri da na dakon kaya. A Habasha, jam'iyyar Firayim Minista mai barin gado Abi Ahmed ta yi nasarar samun rinjaye a zaben 'yan majalisar dokoki na ranar 1 ga watan Yuli, inda ta samu kashi 90% na kujerun majalisar dokoki kamar yadda hukumar zaben ƙasar ta sanar. Wasu rahotanni da ke karo da juna na nuna cewa Abi Ahmed mai barin gado zai sake tsayawa takara a matsayin shugaban ɓangaren zartaswa na ƙasa ta biyu mafi yawan jama'a a Afirka. A ƙalla mutum 13 aka tabbatar wato da mutuwarsu, wasu kuma da dama suka jikata a kamakan fashewar wani abu a kamfanin iskar gas na Ras Laffan da ke Qatar daidai lokacin da ma'aikata ke tsaka da gyaran bayan harin da Iran ta kai cibiyar a watan Maris da ya gabata. Tunda fari da hukumomin Qatar ne sun faɗa cewa a cikin wata sanarwa cewa wani harin da ya auku a tashar rarraba iskar gas ta Barzan da yammacin jiya Lahadi. To wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya zargi dakarun gwamnatin Bama da kashe mutum sama da 700 ciki har da fararen hula a cikin watanni 6. Rahoton wanda aka fitar a yau Litinin ya ce dakarun Bama sun aikata aika-aikar ne daga watan Agustan ɗin shekarar da ta gabata zuwa Janairun wannan shekara, lokacin da gwamnatin ta sanar da shirya zaɓuɓɓuka a wannan ƙasa. Firayim Ministan Birtaniya Keir Starmer ya sanar da murabus daga muƙaminsa, kodayake ya ce zai ci gaba da zama kan kujerarsa har zuwa lokacin da jam'iyyar Labour za ta yi zaben sabon jagora wanda zai maya gurbinsa. Firayim Ministan Pakistan Shehbaz Sharif ya ce tattaunawa da aka yi tsakanin ɓangaren Amurka da Iran a

0: karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, hudu kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umar Usani.
0: Jama'a barkamu da wannan lokacin ga kanin labaran duniya. Yan bindiga sun halaka mutum 18 a wani harin da suka kai karamar hukumar Boko ta jihar Plateau a cikin daren jiya Lahadi. Wani sabon rahoto ya ce nahiyar Afrika na fuskantar barazanar karewa allurar tiyata ga yara. Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya ajiye aiki sakamakon matsin lambar siyasa da yake ci gaba da fuskanta. To yanzu ga labaran yadda suke. Rahotanni daga jihar Plateau da ke arewacin Najeriya sun ce wani hari ya sababa asarar rayukan manoma 18 tare da shikata wasu da dama a ƙauyen Kawel na ƙaramar hukumar Bokos. Harin da majiyoyi ke cewa ya faru ne da misalin karfe 11:30 na daren jiya Lahadi. Ka misali na ɗauke da cigaban labarin.
2: Shugaban matasan Bokos Christopher Luka da ke tabbatar da faruwan harin ga manema labarai ya ce a cikin daren jiya Lahadi ne dai 'yan bindigan suka farwa garin na Kawel, kuma nan take suka harba mutane 20 sai dai mutum 2 sun rayu daga cikin su. Wannan harin dai na zuwa ne kwanaki 5 bayan kisan basaraken gargajiyan garin Gwande Samuel Alaket, shi ma dai a karamar hukumar ta Bokos, wanda 'yan bindiga suka kashe a lokacin da ya halarci wani taron shugabannin gargajiya da yake bayyana yadda suka samu bayanin harin na Kawel. Luka ya shaida manema labarai cewar mintuna kalilan bayan faruwa harin ne shugaban matasan garin ya sanar da su halin da ake ciki, kuma nan take suka ankarar da jami'an tsaro. A cewar Luka, ko a lokacin da suka sanar da jami'an tsaro sun bayyana musu samun bayanin cewar akwai 'yan bindiga da ke kan hanyarsu na kai hari garin, kuma a lokacin suna hanyarsu na tunkarar tsagerun. Kawo yanzu dai jami'an tsaron jihar Plateau ba su yi ƙarin bayani game da wannan hari ba.
0: To an shiga fargaba a wasu sassan jihar Sokoto bayan fitar wani bidiyo da rikakken dan bindigar nan Bello Turji da cikinsa yake ɗaukar alhakin dasa bomb ɗin da ya tashi motar wasu sojojin ƙasar da ke kan hanyar kai ɗauki don daƙile harin 'yan ta'adda a jihar. Cikin faifan bidiyon ɗan ta'addar wanda ya kira sojojin da abokan gaba ya ce ya ji daɗin mutuwarsu tare da ikirarin samun gagarumar nasara kan jami'an tsaron Najeriya, lamarin da ya sanya tsoron daruwar ta'addanci rikakken ɗan bindigar wanda ya addabi sassa da dama na jihar. To a Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta sanar da cafke akalla mutane 100 biyo bayan kisan gillar da wasu fisatattun mutane suka yi wa wata mata bisa zarginta da satar yara. Kafin daga bisani a tabbatar da cewa wadda ake zargin malamar wata makarantar Islamiyya ce. Ga rahoton wakilinmu Aminu Sani Sado.
3: Ta difi an ka kai ta wurin mutanen nan da su kashe ta. Mutane sun fi 1000 tana turjewa ba za ta je ba, shi kuma yana janta. Yana zuwa bakin titi sai ya tura ta. Wani yana zuwa ya daura mata gora a kanta. Wani ya saki daura mata bayan ta. Wani ya zo ya bugga kafanta sai ta fadi. Daman akwai machine din da suka sa mata wuta. Sai suka jawo machine din sai suka daura.
4: Malama Zainab kenan. Yayan mijin Ummu Kair Usman, matar da aka zarga da satar yara a Maraban Jos. Mijin wannan mata mai suna Aliyu Muhammad ya bayyana mana yadda ya riski wannan mummunan labari.
5: Malama ce, yanzu haka karfe 2 na rana kullun tana koyarwa a Islamiyyar malama na. An zalunce ni ga yayana, matana ba muguwa bace ba komai bane, babu bincike babu komai, ka amma matana kisan gilla. Abin mun haƙi na ni dai ba ni da karfi, Allah na gani.
4: Kwamishinan harkokin mata Hajjia Rabi Ibrahim Salisu ta ce gwamnatin jihar Kaduna ta yi Allah wadai da faruwar lamarin.
6: Wannan abin bakin ciki ne, abin alhini ne, ganin yadda mutane suka ɗauki hukunci a hannunsu. Idan aka bar mutane suna ɗaukan doka a hannunsu, nan gaba ba wanda zai sha.
4: Shin kowane mataki rundunar 'yan sanda ta ɗauka? SP Mansur Hassan shi ne kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna.
7: Yanzu haka maganar da nake maka, mun kama sama da mutum 100, kuma da yadda Allah za mu yi bincike sosai, kuma duk wanda muka samu ta hannu, wallahi tallahi ba za mu bar shi ba.
4: Sai dai bayan kisan wannan mata, wacce daga bisani aka tabbatar da cewa malama addini ce, ya sa al'ummar garin Maraban Jos shiga cikin alhini. Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa.
0: To su kuma sai Jamhuriyar Niger, inda gwamnatin ta ginda sharuɗa kafin ta amince a sake buɗe iyakarta da ƙasar Benin, inda ta ce da farko dole ne a kulle yarjejeniyar tsaro wadda a ƙarƙashinta ba ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da za ta bari a yi amfani da ita domin kai wa ɗaya hari. Sai kuma a kafa wata cibiyar musayar bayanan sirri ta haɗin gwiwa da za ta baiwa Niger damar sa ido a game da kai da kawon sojojin ƙetare a kusa da iyakarta da Benin. Alassane Intinikar, guda daga cikin waɗanda suka jima suna fafatkar ganin an sake buɗe iyakar, ga abin da yake cewa dangane da wannan batu.
8: yana da kyau a ce da Benin da Niger makwabtakar da suke akwai rajejeniya ta tsaro. Kuma banda wannan shi minista na cikin gida ya ƙara ma da cewa banda wannan Niger ba za ta yarda a yi amfani da ƙasarta ba a kaima Benin hari, kuma Benin ba za ta yarda a yi amfani da ƙasarta a kama Niger hari. Bayan wannan kuma sun ce game da wata wasu sojoji na ƙasar waje da za a kawowa bisa iyaka ƙasashen guda biyu, dole za a yi su cikin kamar sanayyar juna, kamar ya zama na su Benin sun suna da masaniya kan su, Niger tana da masaniya kan su. Kenan ba ana nihin wai ita Benin sai ta ba Niger sirrinta, ko kuma a'a ita Benin duk wanda duk ƙasar waje wadda za ta alaka da ita sai da yardan Niger, a ba haka nan bane ake nihi ba. Kan mutane su juye magana.
0: Intinikar Alasan Dan Fafatuka a Jamhuriyar Niger. To, hukumar lafiya a Kamaru ta fara nuna shakku game da lafiyar masu fama da cutar tari da kuma masu ɗauki da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV. Wannan kuwa sakamakon ƙarancin magungunan da suke sha biyo bayan matakin da Donald Trump ya ɗauka don katse tallafin da Amurka ke baiwa ƙasashen duniya. Ga rahoton wakilin Mulruwan Shehu Usman.
9: Karancin magungunan tarin fuka da kanjamau na ƙara jefa marasa lafiya cikin halin firgici.
10: Sunana Rufaida, yau kwana 20 ina jin jiki na kota ina yana ciwo ban sha magani ba.
11: Gaskiya karancin maganin nan yana jawo mana matsala. Yanzu ya kai kwana 30 da ban sha maganin ba, yana haifar min da kuraje a jikina.
9: Usmanu Bello shine shugaban kula da raba magunguna ga asibitocin arewacin kasar.
12: Ya in collaboration
13: dabarun da muke yi, muna aiki kafada da kafada da sauran jihohin kasar nan. Idan akwai ragowar maganin daga wata jiha ana aiko mana. Karancin magunguna na tasiri sosai ga marasa lafiyar.
9: Manauda Malashi shine ministan lafiya na kasar.
14: Karancin maganin na ƙara haifar mana da masu fama da cututtuka sakamakon karancin tallafi da muke samu. Na gana da ma'aikatan hukumar lafiya a Washington, muna sa ran matsalolin za su kawo ƙarshe.
9: Duba da halin da marasa lafiyar ke ciki yasa na tambayi Dr. Hadiza Zulai, ƙwararra a fannonin cututtuka masu yaduwa a kasar.
15: Masu dauke da cutan HIV ko kuma na tarin fuka, matsalolin da suke ciki magunguna ba su da yawa. Kenan in za ba da mai dauke da cutan imagani e kuma yazo ya tsaya na kuma dauka wata rana daga ƙarshe tana iya kai ga mutuwa.
9: Hukumomin lafiya sun tabbatar da karuwar masu fama da cututtukan da kaso 13 baya ga mutuwar mutane 17, abinda ke da nasaba da karancin magungunan. Rilwan Shehu Usman, Garwa, RFI.
0: To, an zargi sojojin Mali da kashe fararen hula 7 yayin wani harin da suka kai da jirage a lardin Kimiya da ke tsakiyar kasar. Majiyoyi masu tushe a yankin sun shaida a kamfanin dillancin labarai FP cewa lamarin ya auku ne ranar 15 ga wannan watan, inda wasu jiragen sojin Mali suka yi kai hari jihar Duwanza da ke tsakiyar kasar tare da hallaka fararen hula mutum 7. A wannan yankin ne a kwanakin da suka gabata rundunar sojin Mali ta ce ta kashe 'yan ta'adda da dama a hare-hare da takkai. To, asibitoci a kasashen Afirka na fuskantar barazana saboda tsadar sabuwar allura da ake yi wa yara kafin ya yi musu aikin tiyata sakamakon yadda za a daina samun ta ainihin nan da shekara ta 2027. Har yanzu ana ci gaba da amfani da allurar Aloton a kasashen kudu da saharar Afirka wadda ke sanya yara yin bacci kafin yi musu tiyata saboda yadda ta fi sauƙin kuɗi idan aka tattauna da sabuwar allurar Sevoflurane da ake shirin maye gurbinta da ita. Kamfanin da ke samar da allurar Aloton da ke India ya sanar da daina samar da ita a shekarar 2023, kuma yanzu haka ana fuskantar barazanar ƙarewarta a nahiyar Afirka. Wani bincike ya gano yadda 'yan bindiga ke amfani da gandun daji da mumbuya ko tsara kai hare-hare kan ƙasashen yankin Sahel. Rahoton ya ce alal misali kungiyar Jinim da ke mubaya ga Al-Qaida na gudanar da ayyukanta ne daga makeken gandun dajin Faya mai faɗin murabba'in eka 80,000 wanda bai da nisa da birnin Bamako, inda ta kai hare-hare kan ofisoshin 'yan sanda da motocin sufuri da kuma na dakon kaya. To, a Habasha, jam'iyyar Firayim Minista mai barin gado Abiy Ahmed ta yi nasarar samun rinjaye a zaben 'yan majalisar dokoki na ranar 1 ga watan Yuli, inda ta samu kashi 90% na kujerun majalisun dokokin kamar yadda hukumar zabe ta kasa ta sanar. Wasu rahotanni da ke cin karo da juna na nuna cewa Abi Ahmad mai barin gado zai sake tsayawa takara a matsayin shugaban bangaren zartaswa na kasa ta biyu mafi yawan jama'a a Afrika. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na RFI. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya sanar da murabus daga mukaminsa ko da yake ya ce zai ci gaba da zama kan kujerar har zuwa lokacin da jam'iyyar Labour za ta yi zaben sabon jagora wanda zai zama magajinsa. Shamsiyya Haruna dauke da karin bayani.
12: Da safiyar yau Litinin ne Starmer ya sanar da wannan mataki yayin wani taro da ya kira a harabar Downing Street gaban idan manyan mukarraban gwamnatinsa tare da manema labarai. Cikin jawabinsa, Prime Minister na Burtaniya mai murabus ya ce nan da watan Satumba ne za a gudanar da zaben sabon jagoran da zai jara gamar kasar sai dai kafin nan zai ci gaba da aiki a matsayin mai barin gado. Cikin yanayi na shashshekar kuka ne Keir Starmer ya tabbatar da wannan murabus inda ya ce zai hakura da kowane aiki tare da mayar da hankali wajen baiwa kyakkyawar matar shi da yaransa kulawar da ta kamata. Murabus din Mr. Starmer kai tsaye ya bude kofa ga Prime Minister na bakwai cikin shekaru 10 a kasar. Wadda ta fada cikin rikicin siyasa tun bayan ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Tsawon watanni Starmer ya shafe yana fuskantar matsin lamba tare da neman murabus dinsa. Sai dai lamarin ya fi tsananta a yanzu tun bayan da Andy Burnham ya lashe zabe tare da dawowa Westminster. Kasa da shekaru 2 da suka gabata ne Starmer ya lashe zaben kasar tare da alwashin daidaita matsalolin siyasar da suka dabaibaye wannan kasa.
0: To Prime Minister na Pakistan Shehbaz Sharif ya ce tattaunawar da aka yi tsakanin bangaren Amurka da Iran a Switzerland ƙarshen mako ta gudana cikin nasara. A wani sako da ya wallafa ta shafin sa na X, Sharif ya ce an gudanar da komai cikin aminci da fahimtar juna. Kama daga wa'adin da aka ɗeba na kwanaki 60 na bibiyar abubuwan da aka cimma har ma da komitin ƙwararru da za a kafa nan gaba domin ci gaba da tattaunawar da aka faro. To ana fuskantar tsananin zafi a nahiyar Turai inda a wasu birane zafin ya kusa kai wa maki 40 a ma'aunin Celsius, lamarin da ya cilasta mahukunta gargadi tare da ɗaukar matakan dakatar da wasu harkokin yau da kullum. A Faransa an rufe ɗaruruwan makarantu yau Litinin yayin da aka rage lokacin tashin wasu dubbai sakamakon yadda zafin ke kokarin zama guda cikin mafi tsanani a tarihi. Fati Anise yar Niger mazauniya Faransa ta yi mana karin bayani game da halin da ake ciki.
16: Yanayin da ake ciki da yanzu a wannan kasan yanayi ne wallahi mai matukar ba da tsoro tun da gaskiya ana zahi sosai zahin da bamu saba da shi ba don a yau wani wuri ma ana kai kamar digiri 43 haka 42 41 don wasu lokalolin ma an rihe su an ce ma yara su koma gida an ce ma uwaye su rike diyansu waɗanda kuma suke aiki ba su rike diyansu an bubbude wurare hakan ga da za a rike diyansu. Cikin kama meri ta bude wurare haka da adda climatizer da za a sa su cikin sanyi a dan rike su kan uwayen su komo daga aiki yanzu duk an bubbude wurin ruwa an bubbude park dan mutane su tai su ji sanyi dan kasan zahin abun da yasa ma yake da matsala dan yana dadewa haddar darma ana hin degree 20 kasan ko in aka hi degree 20 kama jikin mutum baya hutu amma yanzu dai ba a samu mutuwa ba haka nan kama 2003 mutuwowin da aka samu sune dai mutane yara haka da suke zuwa gulbi suna wasa don suke samun hatsari dai ruwa na cin su suna mutuwa.
0: Fati Anise wata yar Niger mazauniya birnin Paris na Faransa. To akalla mutum 13 sun mutu wasu gwammai kuma sun jikata sakamakon fashewar wani abu a kamfanin iskar gas na Ras Laffan dake kasar Qatar daga lokacin da ma'aikata ke tsaka da gyaran bayan wani harin da Iran ta kai a watan Maris. Tun da fari hukumomin Qatar sun fada a cikin wata sanarwa cewa wani hari ya auku a tashar rarraba iskar gas ta Barazan da ke a yammacin jiya Lahadi. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya zargi dakarun gwamnatin Bama da kashe mutum sama da 700 ciki har da fararen hula a cikin watanni 6 na wannan shekara. Rahoton wanda aka fitar a yau Litinin ya ce dakarun Bama sun aikata aika-aikar ne daga watan Agusta din shekarar da ta gabata zuwa Janairun wannan sabon shekara. Tun bayan da sojoji suka hambarar da wato wanda ke rike da shugabanci a kasar aka shiga takun saka tsakanin sojoji da 'yan bindiga da ke gugurmaya da makamai. wasu labaran kenan. Yanzu kuma taken labarin wasanni ka misali ya shigo.
2: To Marsani barka da wannan lokaci.
0: Sannu da kokari.
2: Na'am, to a ci gaba da fafata da ake a gasar lashe kofin duniya nan da karfe 6 agogon Najeriya Niger Cameroon Chad akwai wasa da za a yi tsakanin tawagar kasar Argentina da kuma takwarata ta Austria. A wasan farko da waɗannan tawagogi suka yi a baya dukkaninsu sun samu nasara ne wanda hakan ya sa ita Argentina a wannan wasa ma ta samu nasara da ci 3 da nema inda Messi ya fara zaura kwallaye 3 a ita wannan gasa ya zama dan wasa na farko kenan da ya zura kwallaye 3 a wannan gasa. To wannan wasa nasu kowanne bangare na neman nasara ne domin ya samu gurbi a zagayen 32 da za a shiga nan gaba kadan a ita wannan gasa. To a ɗayan bangaren kuwa da misalin karfe karfe 10 agogon Najeriya Niger Cameroon Chad akwai wasa tsakanin Faransa da Iraki. Wannan wasa zai kayatar matuka duk da cewa ita Faransa a wasan farko da ta yi da Senegal ta samu nasara akan ita Senegal din da ci 3-1. To a yanzu za ta kara neman nasara ne domin samun gurbi ita ma a zagayen na gaba. Yayin da tsakar dare ko in ce safiyar gobe da misalin karfe 1 Senegal za ta kara da Norway. Kasa da ake ganin za ta fitar da kitsan Afirka daga wuta a ita wannan gasa fatan da ake mata kenan. To amma wannan karawa tana cike da kalubale ganin cewa Norway ma ba kan wallasa bace domin akwai shahararren dan wasan nan da ba abin da yafi sani illa zura kwallo a raga Erling Haaland dake tawagar ta Norway. To zamu jira mu gani ko shin yan wasan baya na Senegal za su iya dakatar da shi ko ya abin zai kasance lokaci ne kadai zai tabbatar da haka. To idan da koma baya game da wasan Argentina, Messi a wannan wasa yana fatan kafa tarihi a ita gasar lashe kofin duniya domin idan har ya samu nasarar jefa kwallo a raga a wannan wasa zai zama dan wasan da yafi kowa zura kwallo a raga a gasar lashe kofin duniya da kwallaye 17 kenan. To zai fatan samun hakan sannan idan ma ya taimaka
0: amma a yanzu ba bashi ke rike da wannan kambun ba
2: a'a bashi bane ya je ya samu close a wajen wanda shike da kwallo 16 dan kasar Jamus wanda a baya shike da kwallo 16 yanzu Messi shike
0: a wannan gasar nake
2: a yanzu haka a bashi kadai bane su uku ne wanda suka zura kwallaye 3-3 a raga ita gasar ta lashe kofin duniya. To za mu yi fatan za mu zura ido mu ga shin Messi zai sa wacan kwallon koko ya abin yake. To shi ma dan wasa Muhammad Salah daga kasar Masar na nahiyar Afrika ya samu nasarar kafa tarihi a ita wannan gasa inda ya shiga cikin jerin yan wasan da suka fi yawan kwallo a raga da kuma bada taimako a samu nasarar zura kwallo a raga ita wannan gasa. Idan aka biyo mu a cikin shirinmu na anjima da daddare za a ji ƙarin bayani. Sannan muna dauke da bidiyo na ƙarin bayani game da wasiƙar da ƴan wasan ƙasar Iran suka ajewa Amurkawa bayan tashi daga wasan su da Belgium. Shi kuma muna da bidiyo akan haka za a iya biyo mu anjima domin kallon haka.
0: To a gaida ka misali. To bayan mun ji labarin kwallo yanzu kuma sai kuɗi da masana'antu Ahmad Abba.
17: Salu da kokari Umar Sani. To gwamnatocin Najeriya wani rahoto ne yake ce sun zuba jarin sama da naira biliyan 500 wajen kafa kamfanonin jiragen sama da kuma wani mataki ne da na suka bayyana kokarin inganta hanyoyin sufurin jiragen sama da samar da ayyukan yi ga matasa. Sai dai masana a wannan ƙasa na ganin cewa fa akwai shakku kan dorewar wannan mataki ga tattalin arziki. Akalla jihohi hudu sun kafa kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu a cikin shekaru 7 da suka gabata, yayin da wasu uku wato Ogun da Anambra da kuma Lagos ke cikin matakai daban-daban na baddamar da nasu. Gwamnatin tarayya da kanta ta gaza samar da kamfanin sufurin jiragen sama ta ƙasa duk da makudan kudade da aka sanya a bangaren. Akwai lokaci da ma aka kaddamar da Nigeria Airways na bogi wanda ake tace kuce daga baya kuma kaga an gurfanar da ministan sufuri na jiragen sama na wancan lokaci. Yanzu haka akwai kamfanonin jiragen sama kimanin 15 da ake hidimar kusan fasinjoji miliyan 15 a kowace shekara a Najeriya duk da cewa wasu sun durkushe. Masu gudanar da sufuri dai kamfanonin kenan a Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale masu tarin yawa
18: yawa Umar. Baga gasa mai tsanani akwai tsadar man jiragen sama da kuma faduwar darajar kudin kasar naira. Kwararru na mara muhawara kan bukatar ganin fa an sanya makudan kudaden gwamnati ga muhimman ababen more rayuwa kamar harkokin kiwon lafiya da ilimi da sauransu maimakon kamfanonin jiragen sama da ake kashe kudi kuma ba tare da
19: sai masu gida rana ma suke hawa jiragen.
18: To rotoni na cewa kasar ta samu wannan ci gaba ko kuwa zamu ce a karon farko cikin wannan shekara ta 2026 yawan man da Najeriya ke fitarwa ya kai ganga miliyan 1.53 a kowace rana wanda shine kololuwar da aka gani cikin watanni 15 mataki da ya kara tabbatar da matsayin Najeriya a matsayin jagaba a harkar man fetur a nahiyar Afrika. Rotoni sun ce kasar ta samu wannan ci gaba ne kan dalilai da dama waɗanda suka hada da karfafa sa ido kan bututun mai da wani kamfanin tsaro ke gudanarwa wanda ke kan gaba a yaki da tace man fetur ba bisa ka'ida ba a yankin Niger Delta. Wannan matakin ya sa watan Mayu sai da Najeriya ta zarce adadi da kungiyar masu man fetur wato OPEC taware wanda hakan ya sanya tattalin arzikin kasar samun ci gaba duk da cewa ƴan kasar sun ce su ba sa gani a kasa.
19: To a gaida Ahmad Abba.
18: Madalla.
19: To a ƙarshen makon da ya gabata ne aka gudanar da ranar ƴan gudun hijira ta duniya. Faruk Muhammad Yabo ya duba mana yadda matsalar take a jihar Sokoto inda ɗaruruwan mutane suka zama ƴan gudun hijira sakamakon hare-haren ƴan ta'adda a jihar. Ga rahoton sa.
20: Ko da yake a kwanan nan ne gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da wasu gidaje a ƙaramin hukumar mulkin Illela da aka kira na taimakawa ƴan gudun hijira. Hakan bata iya magance matsalolin da suke ciki ba lura da yadda suka cika birnin Sokoto da mata da kananan yara da basu dogara ga komai ba sai baran kuɗi da abinci. Na kai ziyara a unguwar Guyo Eka inda ƴan gudun hijira daga nan Sokoto da Zamfara suke zaune a kan gayen gidaje. Sun kuma shirya min cewa baya ga wasu bayan Allah da ke taimaka musu da abinci basu ga komai daga gwamnati ba.
21: Muna cikin hadin akai wallahi gakka duk wani labe-labe in fada ma tunnan kaga na haji kanya an kashe mi tana wuri almiya nan kusa ga giya in dai nan na samu inda ni tsugunna na yi sa don ban da makoma can ban da gona ban da gida to ina batun makoma.
22: Isa Abubakura ina cikin ƴan gudun hijira ƙwarai ku.
20: Da ya muna yadda rayuwa take.
22: Rayuwa ta bata da daɗi. Domin yasa bata da daɗi abinda ban sani ba nike ciki na yanzu. Ban saboda Allah za shi da ni duk da Allah ya da ni na dangana. Da can cikin gidana nike hankali na kwance ban da wata matsala. Yanzu shekara takwas da matsala ga ta cin muna. An kakkashi ƴan uwanmu, an kori dukiyarmu, an ƙone gidaje. Ina zama lahiya.
20: To yanzu misalin muƙaddara za iya magance muku wannan matsalar kenan za ku kuma ku ci gaba da rayuwa ku yadda ya kamata.
22: A ƙware ku in yau an kace muna an cimma iyakawan ga abu to rana wato ma baka isko kowa na wuni kam
23: muwa. To alhamdulillah muka ce
20: amma dai yanayin ba daɗi.
23: A'a ba komi ko
20: an barwa Allah kenan.
23: An barwa Allah.
20: To amma a da can kuna cikin gidajen ku a can ƙauye amma yanzu kuma ga ku anan.
23: Ga mu anan.
20: Yaya rayuwa take?
23: Rayuwa alhamdulillah muka cewa.
20: Ma'ana babu wata matsala da kuke fuskanta haka?
23: Akwai matsala kan dunda wanda ya baro gida ne ka akwai matsala gare shi. Ka gani?
20: Amma dai duk da haka dai alhamdulillah.
23: Alhamdulillah muka cewa.
20: A wurin wasu mutanen unguwa kamar Abubakar Kam abun bakin ciki ne ganin ƴan gudun hijira a cikin wannan hali.
24: Ina tausaya musu saboda ni gaskiya haka dai na ganin su gaskiya ni ina bakin ciki ga rayuwata. Kalla mutum na zama haka ji labari kana ji ƙauyuka kana ji wani wata jiha sai gashi yanzu ya taho. Yanzu gashi kana ganin ga sunan zabbantosi abinci ma wani bisa sun yi ta suna bara. Zabbantosi suna kama yawo ɗiyansu su kama yawo ƙananan yara ga sunan sun yawa cikin gatiti suna ta yawo ciyawa ci.
20: Na yi ƙoƙarin ji daga gwamnatin jihar Sokoto dangane da wannan batu. Amma hakan bata samu ba amma Farfisa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodio dake jihar Sokoto yace dole fa sai gwamnati ta yi abin da bata so ta yi.
25: Ya kamata a ce gwamnati tana da cikakken tsari mai kyau wanda za ta kula da su amma lallai ba mu sai dai a dogara akan mutane waɗanda za su zo su bada gudunmuwa da kuma kungiyoyi na daban-daban sannan ita gwamnati ita kanta sannan ta yi kokarin taimakawa ka iski biyu ko kai 10% wani abin da suke bukata. Abin da ya shafi mazauni ya shafi makewayi ya shafi ƴan sana'o'i da za sai kada su tagayyara ya shafi karatu na ƴaƴansu da sha'anin asibiti duk sai ka iske cewa abin ya gagara ba mu da wannan tsari mai kyau.
20: Matsalar ƴan gudun hijira da ƴan ta'adda suka kura daga ƙauyukansu dai a fadin jihar Sokoto da Kebbi da kuma Zamfara na buƙatar ƙwaƙƙwaran mataki. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.
19: an fara tattaunawa tsakanin Benin da kuma Jamhuriyar Niger da nufin sake bude iyakar kasashen biyu. Sai dai mahukuntan birnin Yamai sun ginda sharuɗa biyu kafin sake bude iyakar. Ministan cikin gida kuma jagoran tawagar Niger a tattaunawar ya ce daga cikin kasashen biyu da za ta bari a yi amfani da ita domin kai wa ɗaya hari ba. Sai kuma a kafa wata cibiyar musayar bayanan sirri ta haɗin gwiwa da za ta bai wa Niger damar sa ido a game da kai da kawon sojojin ƙetare a kusa da iyakarta da Benin. A kan wannan, nazanta da Intinikar Alasan guda daga cikin waɗanda suka jima suna fafatukar ganin an sake buɗe iyakar ga kuma abin da yake cewa.
1: Mala Intinikar Alasan, muna godiya da wannan dama da ka bamu. Ga shi Niger da Benin an kama hanyar sake dawo da hulɗar da ta taɓarɓare tsakaninsu, inda tuni tawaga Niger ta tahi ta isa Benin bayan ziyarar da shugaban Benin ne kawo a Niger. Sai dai bayan ganawar tawagan Niger ta inda sharuɗa biyu, na harko shine dole sai an kulla yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasar da Benin. Me zaka ce akan wannan?
8: Lalle alal haƙiƙa gwamnatin Niger ta kaha sharuɗa, kuma sharuɗan nan da ta kaha sharuɗa ne masu kyau. Yana da kyau a ce da Benin da Niger makwabtakar da suke akwai yarjejeniya ta tsaro. Kuma banda wannan, shi minista na cikin gida ya ƙara ma da cewa banda wannan, Niger ba za ta yarda a yi amfani da ƙasarta ba a kaima Benin hari, kuma Benin ba za ta yarda a yi amfani da ƙasarta a kama Niger hari. Bayan wannan kuma sun ce game da wata wasu sojoji na ƙasar waje da za a kawowa bisa iyaka ƙasashen guda biyu, dole za a yi su cikin kamar sanayyar juna, kamar ya zama na su Benin suna da masaniya kan su, Niger tana da masaniya kan su.
1: To anan ne wasu ke ganin matsalar take. Shin abu ne mai yiwuwa a ce yau Benin ta amince ta yi ma Niger bayani dangane da alakatar da sauran kasashe, wato kasashen waje, abokan hulɗarta musamman ta fuskar tsaro?
8: Magana ce wadda take da mahimmanci, kuma ba zancen alaƙar Benin da ƙasashen waje ba ne ba. A'a, abu wanda ya shahi tsaro na tsakanin iyaka ta Niger da ta Benin su ne ake zance. Shi ministan cikin gida cewa yayi ya zamana akwai transparency, babu ɓoye-ɓoye tsakanin Benin da Niger bisa kan duk wani sojin ƙasar waje wanda za a zowa a jirga shi bisa iyaka. Kenan ba ana nihin wai ita Benin sai ta ba Niger sirrinta, ko kuma a'a ita Benin duk wanda duk ƙasar waje wanda za ta alaka da ita sai da yardan Niger, a ba haka nan bane ake nihi ba. Kan mutane su juye magana.
1: Tunkar, idan aka duba Niger ita ta fara girki waɗannan dakarun, misali na Faransa da Amurka gabanin ita Benin King. To idan aka yi haka, an ya kamar ba a zire ba sosai, kamar ba wani shiga hakkin ita Benin ba ne?
8: Lalle Niger ita ta fara girke sojojin ƙasar waje kamar France da Amurka da sauran ƙasashen waje, amma ai ikon da ya girke su ba shi ba ne abbasa. Ya hamfar da wancan iko ne, kuma wanga iko da ke bisa shi ya kori sojojin daga cikin ƙasa ta yi. Kuma in muka koma ɓangaren Benin, yau ba shi ba ne ke bisa milki ba. Kenan wasu sabbin shugabannin ƙasa ne guda biyu, manuhohinsu guda, kuma aƙidarsu guda.
1: Yanzu tunda kowane ɓangare ya zaƙu ya ga an buɗe wannan iyakar, yanzu zancen kwanaki ake ko makonni ko kuma watanni kafin a buɗe ita wannan iyakar?
8: Yanda abun ya yi gauga, ni ga nawa gani wanga sati ma ba abun mamaki ba ne a buɗe wannan iyakar ta tsakanin Benin da Niger. Aski ya kai gaban goshi.
1: Nikar Alasan, muna godiya da wannan dama da kafa.
8: To ni ma yana muku godiya sosai.
19: To ga wasu daga cikin kanin labarin da kuka ji. Yan bindiga sun halaka mutum 18 a wani harin da suka kai karamar hukumar Bokkos ta jihar Plateau a cikin daren jiya Lahadi. Wani sabon rahoto ya ce nahiyar Afirka na fuskantar barazanar karewa allurar tiyata ta yara, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya katse wani bangare na tallafin da yake baiwa kiwon lahiya. Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya ajiye aiki sakamakon matsin lambar siyasar da yake ci gaba da fuskanta. Haka cikin labarin kunjonar hoton Majalisar Dinkin Duniya ya ce dakarun sojin Bama sun halaka fararen hula sama da 700 a cikin watanni 6. ita madalla yanzu kuma sai shirinmu na rayuwa ta.
3: Rayuwa ta.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Ranar Lahadi 21 ga watan shekarar nan aka gudanar da bikin ranar iyaye maza a sassa daban-daban na duniya kamar yadda aka saba gudanarwa a duk ranar Lahadi ta uku cikin watan Yunin kowace shekara domin girmama iyaye maza saboda irin gudunmawar da suke bayarwa wajen kula da iyali da tarbiyyar yara. Kowa ne cewa nauyin ciyarwa, shayarwa, suturtawa, biyan kuɗin makaranta, kula da tarbiyya da dai sauransu alhaki ne da ya rataya a wuyan maza magidanta. Dalilin da ya sa duk rintsi iyaye maza ke faɗi tashi don nemawa iyalansu abin rufin asiri. A wasu lokutan ma har ayyuka masu haɗari ko kuma aiki nesa da gida maza kan runguma don samun biyan buƙata. Tarayyar Najeriya bikin wannan rana ya zo ne a daidai lokacin da tsadar rayuwa ke ci gaba da ƙara wa iyaye maza nauyi yayin da galibinsu ke fafutukar tabbatar da cewa gidajensu ba su rasa wani abin buƙata ba. Shirin rayuwa ta na yau zai zo muku ne kan bikin ranar iyaye maza na duniya inda muka ji daga bakin mabambantan iyaye dangane da yadda suke tafiyar da harkokin gidajensu a irin wannan yanayi da al'umma ke kokawa dangane da tsadar rayuwa. Bakinmu sun hada da Malam Ibrahim Inuwa, wani magidanci daga garin Silaja na jihar Neja da Allah ya yi wa matarsa rasuwa a watannin baya. Sai kuma Hajiya Nazifat Idris Salenke, yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata da yara daga jihar Neja, Najeriya. Amma kafin nan, wakilinmu daga jihar Neja, Ismail Karatu Abdullahi ya aika mana wannan rahoto.
3: Rayuwa ta.
5: A Najeriya bikin ranar uba na bana ya sake zagayowa ya samu iyalai da dama na ci gaba da fuskantar ƙalubalen tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki. Amma duk da haka iyaye maza na ci gaba da jajircewa wajen samar da buƙatun iyalansu. Malam Sani wani magidanci ne da ya bayyana irin gwagwarmayar da yake sha wurin rufawa iyalansa asiri.
6: Sana'ar da nake sana'a gungun ne, wata sa'a zaka fita ka ji ka dawo ba abin da ka samu, kuma gashi gwamnati tana neman mu ta kama mu saboda sana'ar da muke. Duk wahalan da muke muna yin shi ne don iyalanmu, ingancewa na ba su rayuwa mai daɗi, amma ga abubuwa sun yi tsauri.
5: Shi ko Dr. Sani Aliyu dan masani cewa yayi
7: yanzu ba zan ce wai ranan da za mu yi murna ba ne, saboda mu yadda muka tashi hannun iyayenmu da kakanninmu a lokacin komi na da sauki, sabanin yanzu mu da za a tada iyayenmu da kakanninmu su ga halin da wannan ƙasan ke ciki, to za su gummace a bude musu wannan kabarin su koma.
5: Iyaye mata irin Malama Halimatu Sadiya Umar sun jinjina irin kokarin da mazajin su ke yi.
10: To gaskiya a mazajin mu suna kokari sosai sosai duk da dai yanayin albashin, amma gaskiya suna kokari. Zan yi amfani da wannan dama na gwamnati ta duba ta shiga wannan al'amari.
5: Su ma yara ba a bar su a baya ba wurin jinjinawa iyayensu tare da taya su murna zagayowar wannan rana.
26: Sunana Usaina, ina alfahari da babana saboda kokarin da yake yi akan mu. Allah ya taimake shi.
27: Sunana Abubakar yauwa na iyaye maza ne. Baba na ana maka babuka ta yunan wana.
28: Nana Fatima, ba na ganin baba na kullum amma zan yi amfani da wannan dama in ce ma baba na Happy Father's Day.
5: Masana harkokin zamantakewa sun bayyana wannan rana a matsayin wata dama ta nuna wa al'umma girman sadaukarwar iyaye maza da kuma muhimmancin rawar da suke takawa wajen gina gida da kuma tarbiyyar iyali.
3: RFI.
4: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Malam Ibrahim Inuwa, wani magidanci daga garin Silaja da ke jihar Neja.
29: Da farko ina mai babban farin ciki da irin wannan rana tamu ta iyaye maza, wato Father's Day kenan. Duk gida da ba uba to gidan nan fa tamkar ta zama kango domin gida tsayayye zaka ko bidan mace ma kake za a ce gidan uba ba gidan uwa ba to ka san muhimmancin uba domin aka ce uba to fa dukkan iyalanka karkashin ka suke kar kai sakaci ka sake mu mata nauyin uba domin kowa da nashi idan ka saka mata to gida fa ba zai yi kyau ba shi uba shi zai nemo da dadi ba dadi sai ya kawo ita uwa ita ta zauna ne ta girka ko ta sa ido
5: wannan za a ce shine ranar uba na farko a gare ka wanda ya kasance ba tare da mai dakin ka ba ya rayuwa ta kasance ma gurin tafiyar da gida
29: gaskiya da ya kasance ni kadai ne to abubuwan gaskiya sun mai yawa domin aikin da mace za ta yi kai namijin kai dole ka ganshi daban to ina dai iya kokarin nawa amma gaskiya kan ba dadi mu dai mun dai gode Allah
5: ya zaka iya kwatanta gudunmuwar da iyaye mata ke bara wurin tafiyar da gida idan aka hada hannu ga dukkan bangarori kamar yadda kace
29: kaga kai uba ka fita nema ka batta ne da yara yaya dabi'unsu ita ta sani ita ce za ta sa ido ta gani idan ta ga wani canji wanda ta ga ba daidai ba sai ta nemi hankalinka kai uba to duka sai ku hadu a magance wannan lamari domin idan ku hada kai ku biyu ba to gaskiya lamarin na da wahala
0: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
2: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
0: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
2: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
0: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
2: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
3: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Nazifat Idris Salenke yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata da yara dake jihar Niger Nigeria
9: akwai iyaye da dama da suka tafa musu cewa yau muna taya su murna muna taya su farin cikin cewa yau aka yi makin ɗin shi a duk duniya cewa yau rana ne ta iyaye maza akwai kuma iyayen da ba sa kula da iyaye mata sun basu da ƴaƴansu da hidimar ƴaƴan wani ma gaba ɗaya saki matan ya ce ya batta da ƴaƴan da hidimar ƴaƴan duk taje ta riki to kaga irin waɗannan ba mata ba musu kuma ba mata tare da su amma iyayen da yau koda ta Allah ta kasance yana tare da uwa kuma yana tare da ƴaƴan ya tuna lokacin da suke zamantakewa na alkhairi ba a rabu a wulakanci ba a tafi kotu a yi kayya kayya azubar mu da juna mutunci duka irin waɗannan jajirtattun mata mazaje muna tare da su kuma muna taya su murna zagayowar wannan rana nasu
5: ya kike ganin irin gudunmawa da iyaye mata ke baya ma iyaye maza wurin tafiyar da gida musamman a wannan lokaci na wahalar tattalin arziki da ake ciki
9: yanzu mata da yawa din mun falka mun tashi ana taimaka ma iyaye maza in ma baki falka ba yanzu kin tashi kin jajirce mai gida yana iya bakin kokarin su ke ma kina sa hannu to da zarar lodi ya masa yawa ko ya kasara ko kuma ya rasu to gaba ɗaya fa hidimar ta dawo gare ki so gwara yanzu ka hada hannu da mai gidan ka saba kada aikin yazo ya zama maka wani abu daban saboda baki san yanda ake nema ba koda kuma abin da ya tattali ne ya bari
5: a daidai wannan lokaci da ku iyaye mata kuka amince da cewa iyaye maza na sadaukarwa sosai wani kira zake ga mata wurin ƙara tallafa musu albarkaci wannan rana ta iyaye maza ta duniya
9: wajibi ne mu miƙe tsaye mu yi abin da ya kamata mu hada ƙarfi da ƙarfi su ne abokanan zaman mu din mu tabbatar da cewa mu yi abin da ya dace kafin lokaci ta kure mana muna fatan Allah ya ƙara mu iyayenmu maza da mazajen aurenmu lafiya kuma Allah ubangiji ya ci gaba da taimaka muku amin ya rabbi
3: tambaya a gare ku masu saurare menene ra'ayinku dangane da jajircewar da iyaye maza ke yi wajen tafiyar da iyalansu wani jan hankali za ku yi wa magidanta da kan yi baris da nauyin kula da iyali da ya rataya a wuyansu wacce irin gudunmawa ya kamata a ba maza magidanta a irin lokacin nan da ake fama da tsadar rayuwa sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wa wakilinmu daga jihar Neja Ismail Karata Abdullahi Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
19: To madalla gaida Zainab da wannan shirin. RFI. Yanzu kuma zamu shi zagaye nabi na labaran. To an shiga fargaba wasu sassa na jihar Sokoto bayan fitar wani bidiyo daga rikakken dan bindigar da ji Bello Turji da a cikin sa yake dokar alhakin dasa bam din da ya tashi motar wasu sojojin kasar dake kan hanyar kai dauki don dakile harin yan ta'adda a jihar. Cikin faifan bidiyo dan ta'addar wanda ya kira sojojin da abokanan gaba ya ci ya ji dadin mutuwar su tare da ikirarin samun gagarumar nasara kan jami'an tsaron Najeriya, lamarin da ya sanya tsoron dawarwar ta'addanci rikakken dan bindigar wanda ya addabi sassa da dama na jihar. To a Najeriya da rundunar yan sandar jihar Kaduna ta sanar da cafke akalla mutane 100 biyo bayan kisan killar da wasu fusatattun mutane suka yi wa wata mata bisa zarginta da satar yara, kafin daga bisani a tabbatar da cewa wadda ake zargin malamar wata makarantar Islamiyya ce. To gwamnatin jamhuriyar Niger ta ginda sharuɗa kafin ta amince a sake bude iyakar daga kasar Benin, inda ta ce da farko dole a kulle yarjejeniyar tsaro wadda a ƙarƙashin ta ba ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da za ta bari a yi amfani da ita domin kai wa ɗaya hari, sai kuma a kafa wata cibiyar musayar bayanan sirri ta haɗin gwiwa da za ta bai wa Niger damar sa ido a game da kai da komon sojojin ƙetare a kusa da iyakar ta da Benin. To an zargi sojojin Mali da kashe fararen fulla 7 yayin wani harin da suka kai da jirage a lardin Kimiya dake tsakiyar kasar. Majiyoyi masu tushe a yankin sun shaida a kamfanin dillancin labarai FP cewa lamarin ya auku ne ranar 15 ga wannan watan, inda wasu jiragen sojojin Mali suka kai hari jihar Duwanza dake tsakiyar kasar tare da halaka fararen fulla 7. A wannan yankin ne a kwanan baya rundunar sojojin Mali ta ce ta kashe yan ta'adda da dama a harharin da ta kai. To wani bincike ya gano yadda 'yan bindiga ke amfani da gandun daji domin buya ko tsara kai hare-hare kan kasashen yankin Sahel. Rahoton ya ce alal misali kungiyar Shinim da ke mubaya'a ga Al-Qaida na gudanar da ayyukan ta ne daga makekin gandun dajin Faya mai fadin murabba'in eka 80,000 wanda bai da nisa da birnin Bamako, inda take kai hare-hare kan ofishoshin jami'an tsaro da kuma motocin sufuri da na dakon kaya. A Habasha, jam'iyyar Firayim Minista mai barin gado Abiy Ahmed ta yi nasarar samun rinjaye a zaben 'yan majalisar dokoki na ranar 1 ga watan Yuli, inda ta samu kashi 90% na kujerun majalisar dokoki kamar yadda hukumar zaben ƙasa ta sanar. Wasu rahotanni da ke karo da juna na nuna cewa Abiy Ahmed bai barin gado zai sake tsayawa takara a matsayin shugaban ɓangaren zartaswa na ƙasa ta biyu mafi yawan jama'a a Afirka. A ƙalla mutum 13 aka tabbatar wato da mutuwarsu, wasu kuma da dama suka jikata a kamakan fashewar wani abu a kamfanin iskar gas na Ras Laffan da ke Qatar daidai lokacin da ma'aikata ke tsaka da gyaran bayan harin da Iran ta kai cibiyar a watan Maris da ya gabata. Tun da fari dai hukumomin Qatar ne sun faɗa cewa a cikin wata sanarwa cewa wani harin da ya auku a tashar rarraba iskar gas ta Barzan da yammacin jiya Lahadi. To wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya zargi dakarun gwamnatin Bama da kashe mutum sama da 700 ciki har da fararen hula a cikin watanni 6. Rahoton wanda aka fitar a yau Litinin ya ce dakarun Bama sun aikata aika-aikar ne daga watan Agustan ɗin shekarar da ta gabata zuwa Janairun wannan shekara, lokacin da gwamnatin ta sanar da shirya zaɓuɓɓuka a wannan ƙasa. Firayim Ministan Birtaniya Keir Starmer ya sanar da murabus daga muƙaminsa, kodayake ya ce zai ci gaba da zama kan kujerarsa har zuwa lokacin da jam'iyyar Labour za ta yi zaɓen sabon jagora wanda zai maya gurbinsa. Firayim Ministan Pakistan Shehbaz Sharif ya ce tattaunawar da aka yi tsakanin ɓangaren Amurka da Iran a Switzerland ƙarshen mako ta gudana cikin nasara. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na X, Sharif ya ce an gudanar da komai cikin aminci da fahimtar juna, kama daga wa'adin da aka ɗeba na kwanaki 60 na bibiyar abubuwan da aka cimma har komitin ƙwararru za a kafa nan gaba domin ci gaba da tattaunawar da aka faru. Tuma da labarin kenan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.